0: Oro de Juma Belu, no fanya lova yo chambo konde, o vuta vadidi, o abuda na kalaba, on tagia de bia soro lukuno, nikana na miyoku la fanogana juma, burevan kalu da bunyavukule, kambeni malofia, kambeni yufuno, woromaya, o fanogana juma, mide samabasa. Wagumi?
1: Nikana trenyo binangua.
0: Iyo nikana, muluvi?
1: Lukuno katalimia makako velio.
0: Makako velio?
1: Ya.
0: Kaluganda vina makako velio, lukuno vina, juma?
1: Ya, miyo kaluganda, miyo nozibero na... La cosa juma vinkesa yene ja katie badira duwe na gana wene po.
2: Yee, nabu ya mulogu wakari na nyo vina guwa, letete ndikala mbarani.
1: Mufula vila juma vila numuruju naga vila tukule vila likakanaga mapreocupasyon ili apodewe unwa sudare.
2: Ah, mumfeta numeru?
1: Ah, numeru ye, ye, ya gaikari na nyo.
2: Ah, ya inyo ikari na iyo?
1: Si.
2: Ah, ya nekambeni?
1: Medi zivelu wa badidi vene eso vike sa nyumene kwa zivelu wa badidi vene.
0: So makako velu kamwa eni mchito wenyo?
2: Makako velu kamwa mchito?
1: What fish?
2: Ah, kambeni?
1: Doze?
2: Doze.
1: 76?
2: 76.
1: 101?
2: 101, ambarani. Iyo nolo oligare vina mwithi mwida guwa.
1: Ya, vila vila kaza, astena andi wa mdidi budo meno loga na kosa juma meno mtamala badidi vene inga likwene kifuba wa mudana yene. Kike jibo zaa vila tukula murima.
2: Tabo makaku vejo, obrigado.
1: Nungkai kora mseko.
2: Pronto, chakela mbarano, muito obrigado pela ligação.
1: De nada meu irmão.
2: Ok.
0: Wale makako velio, odu makako velio digenile okatale, bage mbwana, deniba juma murima otene, ono gomoa, napisa linda na juma. Iyo ninda na dungu thiswa, dhamu ya sodu, provinsi ya jino ya Zambezia, nifugula mtito na uvina, alibobea varidi, afuna loge na juma bae, kamfuna muiwa jumaya, una loge na bae jumaya, iyo nikose dhavi. Na una rumo uloga makanine, kamfuna anu nikwada, afuna loge na juma bae kakamwene.
2: Ah, bae.
0: Nati ya loge?
2: Akati ya na loge
0: kamwene. Bae, kambe ni juma, podo watanala.
1: Poda juma.
2: Kambe ni fasha vori, luga na nani muluga muruta gani?
1: Mio ni ukuno mataka kwa itu.
2: Uvien?
1: Ukuno likuwa are pa itu.
2: Ulikuwa are mundi mwasu pa itu, kambe ni?
1: Mio dafna diloge sora, kakota ni mapasa nyundo wako somorovi.
2: Bye, nabu ya kale na nyua, kale na iyo ni teni. Bye, obrigado.
1: Obrigado, dimio pa itu ukuno mataka.
2: Tabu, ifia.
0: Pa itu mataka vina, ulikuwa are. Tene baga funologa na juma bae, juma na aloga za oesa na miu waja murima vina. Ilungu esi kanati, ulalea majawe ni ruma wago mula murima. Oti yeji ya alogi unyo, tukuliwa gana kalaba makoti, baga thunyu wanengesilini za aloga nyo ilano vava, anokose yeji miya paka dinlaba, miyo the thini nochima, sabwa ya muna kalaba inudu. Noona, zikala wazina guwa mselo gani zinda na juma mpu?
2: Iyo, chibarabarene jo jibu, jibu ejo jibu ya ulaga. Majinga mara vina guo sogorua, enelodha vina guo ina guo ikala.
0: Enelodha vina nikana vo, nikana malabo, nikana zingi
2: maliziriswa. Si, tao, mwene mo.
0: Jungu, diyo roma ube wa zi roma uba patitina guo?
2: Nao, jibu eso diswa kanda roma uibiwa.
0: Apa, zinuke la kampula?
2: Si, veneva apa da ene porque radio Mosambiki, radio mundimua, walogo na iteni na mpuno vazambezi ya muzima, na zirabo dhoti ya notiana. Entao romiloti ya mpuno, ngamara badiga do
0: radio da naima
2: andi muena ba mwene mu radio ni enta mara badiga balele ya para radio digono maji mundu muya mundu mwa babi ya kula radio msambiki
0: bremo
2: sei
0: bye nikana mi okula fona logna juma mumalofia
2: fasha for mwagumi muloga murudagani
1: maguru pena nyuo
2: iyo na gumbrigad muloga murudagani nani ani vina guwa
1: olu wala na zoja mbedege
2: hi abo
0: zoja mbedege
2: kuni mazina abo anda uvabu weni
1: mazina abo Aza mazina so upu wenda izina aza mani andi muweu.
2: Ah, bae, mwakane olo gani nigeta magela mbudhibi?
1: Uruge oja elobu ya kere tumai. Seo beela oja eko onose gedea.
2: Mwene mo.
0: Mwakana mseli wa mtieza juma, onlo gimi na mizisi?
1: Aza miyo so mseli wa dimutira miyo, tinaweza dimutira izina, dimutamana gauna jibu eji ya wila ovyezi ya kwa dere etu. Ibarene ovitu kurela kongai wanavali kwena ovyezi, eh? Ivina na mwenye wa mluko na wake la mbwenye niyo jiniyo kiyaka kaidere etu jibwejile ya so juma hizi vila maji
2: tabu baito yonelo ikavujibu inaguwa kota juma enlogiwa amalabu paro ila mvuruwa nivina wila juma sempere ono dhana baga mula dhilobo tadere etu dhinsuwa maogon
1: wada mluko oti dhile nivina mdoze na sogoro sempere
2: mwento brigado
1: brigado
3: Aqui conta de uma na casa.

0: عليكم السلام يا هالي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أنا بخير شكرا. أنت جسوا دسوا يا مني نم مني مكوي. أنت كم كي مسالي وكو أما قميو؟
0: ناقميو كهواني.
1: الحمد لله. بكاني بكاني.
0: يا.
1: تي نوفيدا دي برازير؟
0: لا ده كان ناسو وليلا مالكير باي.
1: ما شاء الله الحمد لله. برانس شكرا برانس.
0: Ya malikir moro madi mama rakatona Carolina.
1: Malijelo.
2: Iyo nafuna molo niloga na Juma ninga muyesa nafuna mwodo mogo la vina. Juma ukalanga saringi la malavina ba ba idere bolupa. Na mogo la kalanu idere tu dinkosi da oisa. Iyo manfu la dima ina goela malijela ba na nyualijela. Ova niloga na muyesa Juma ukuno ila mogo le obevina mwezi mwezi letele dinpatuche ninga muyesa. Odo arumiwe o marodoa. Nona naloga vida dungo ninga sinda na Miss Luisi. Da Juma, nona Juma mwisa ninga mwuzwele nyulu nziwe varidi ena, ndiki nyotena nziwe la Juma dulu dhile volapi la varidi, nona maski womale ne kala dha apandie dhindele ino kuno dho inyo varidi dhimfune wila, adhena miselu ninga mwolo gila mwisa yodu wila miselu dhinde ina solaga makamaka na mwani na yase dhinapadu wila labo labo ayumu dhotia notiana, ofano nikana mwamina guwa odu akale nona onfuna ofuga peno no hata nalina guwa enti Juma ofia na miodu
1: Dimlogana ni muloga murdagariani. Eh?
3: Egumi ande mwa.
1: Iyo na gumpele jovina muloga murdagani dilogana ni yan.
3: Iyo minogo kuno likwari murdo wazuzu.
1: Ah, da fanyela ila mfede vo vangono.
2: Wa radio wenyu mfede vo.
1: Radio dono kusani kapu kapu vangono vie ne bagagwada mu ili.
3: Adi seva.
1: Eh hey, kambeni mo.
3: Kota Juma.
1: Odu kodu.
3: Zaina zaina.
1: Odu bona marafula. Kambeni mo kanele boyologa.
3: Tono tamena wila jibo zenyu. Zakare wila manche pia mali una mungu paramazo kaya erdenji maluguwa vulumucha.
1: Esosa muzizani. Oko dabuno liba muzikari. Dabuno esosa muzizani. Oko redago. Oko nampotu dhuwa ngamara. Nodugu ya kweje vele vali.
2: Alamu matua.
1: Ofura dugu ya msuran.
3: Ofura
1: dugu wabela nofira.
3: Oko na muloga na bofe tukuna wazuze.
1: Okay.
3: Nada yo kota Juma.
1: Sisi papa.
3: Nigela nota maleni munokana madumu wa diziveni. Umrugu dunziwa.
1: Nabu ya dunziwa diete dene.
3: Nabu ya dunziwa kada mutu ntidie vatia pano. Nabu ya dunziwa.
1: Muito obrigado papa, muito obrigado mesmo.
3: Kini na wila mabase nyo zoso ngoro mulugu uka mizeni.
1: Nyo vina guwe mfugulege mayarabo, radio magulege kubi. Watie go kwartu. Wai matalu, atalu vino kwartu weju.
3: Iya antepe neva vina nitana varevele wila useke sara majuba Zambezi anga mudile nandimu waboko radio ni Zambezi ya eskala vadezi veni
1: tabe muito obrigado meu irmão muito obrigado kalabras
3: ya kachiku na machiku mnugu waka miyezeni
1: ambarani
3: mnugu jina maruati
1: pronto obrigado
3: yamba yodi idu wa mua
2: wazuze kwa hali ni kana mwina guofune wila ni mtanale mudima nige Juma anamewa kavilele wengeza wila nufugule mtita wineba fugule mtito wila nuni kunelia
1: Diloga na liyani muloga murdaganiani.
2: Ovano ne, so agosto.
3: Mio ndomo.
2: Telefoni ya mweke odretu ilani wani na dretu. Kuno nui wani mchilo vadidi.
3: Najua mchili to.
2: Telefoni mweke odretu maru nui wa mweke odretu.
3: Baba imendo iwa ni maashi.
2: Na iyo diyo nui wani, anami wavina guwa nui wani mchilo vadidi. Kawele, mwele vangono. Sagustu, kaya osusa vobani mwele vangono yu mtitu ya mweke odretu bayo maru.
1: Agustu, mano agustu.
3: Alo.
2: Ovano mbaji.
1: Mwora, siya. Rapaz, aguare no fiyo kuno. Namapurada kumi.
3: Alo.
2: Bani mo nofia kaka mwene jafu na iyo.
3: Mi dafu ya nita bani mdi mo dona
2: Se.
3: Odo deyo wale ukoza mabasa wesa ya mazamana ya kala mduni.
2: Se.
3: Mazikyo kaya kimwana ya bure. Oku wala ina lukaka ibaka jibo jora andi mwa purike baza mana wale. Purika kima wala pagina kuna andi mwa. Mazikyo iba maashi.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Mie vina noko sambalani.
3: Mala gaga jove mai prukanti ba bufunya mlabo inagwe ajuve na panga mna jibu anafanya kana singani kuzazi
1: ajarulu
3: agora obrigado papa
1: tabe obrigado bye jibu jujue ni fia
2: Juma nona jibu hii tota tota da moyo nona ngamselu apati la nami waya validi sabo nopado waene mawani ninga yundu enda na vina nami waya ofana ndiki nyetene zipato tene dimruwani Odu wali omo luwala makamaka odhile agushtu mare ni kana mwina guwa vina bani?
4: Nilo gapa wanya makata vantu wana po.
1: Valuwala?
2: Wanya makata.
1: Wanya makata. Mwukana yologa?
4: Ya, inafamuta marile kota Juma.
1: Si.
4: Ibu zae, ino vaya malago wa. Ino nagaya na azombo.
1: Muito obrigado. No agradecer na força aí, eu vim agora. Ligar no Boa da Tribunina. Obrigado. Obrigado, eu vim na Nuka Sambaran.
4: Obrigado.
2: Una makata kungomi una mitito di unozo ila enja funa loge na kota juma na funa loge na kota juma unaka nivaili mudhidhiweno ila loge da dawesa wa kota juma nona kota juma yo kunoninga mzire nyuni libana nona mididhi mitala sintama gabaridi juma nona otama la varidi umparu cha nami waya diginya gamtito midhisi loge na juma nona sabo ya muse londa na juma mujiboni Mwanami wabala ntambila dhotene dhimbudu wa makamaka midhisi unyumba ni yapewa radusambike. Dungu dhisu wa maji logo logo wene dhimalu kapuluwa. Nona muselu ya nonanga muselu waje dhala uyu wanami waya peno. Chi nini nga gano vini mfuno tia mwanami bavina. Gano esi munati ya dhazombwe. Nona masaka ali makamaka uyuwi awedi ya gadhaleto wana kalabara. Ninga mundela muselu mwana. Kia nama ibavina guwe na guwa provinsi ya Zambezia. Chi nifanyela nuko sa makamaka wila. Kisa luda ditamuliwe dhaleto na mikalo dhofanyela.
1: Yoroma jo wako kumiza nama iba a provinsi ya Zambezia. Yowi logo ila mutu wakafunaga uiba. Primero tinku urumo ugilati. Basa sanyi da dhaleto. Purki jibo ugebaga. Tinku ivolo waga mulogo ni jibo. Egevo ugebaga. Tinku ikare jibo yolela. Ovata kule, for example, ai malivenevo, andi mualivenevo, vakala anga muna mkuto mngini wa festa, tau tinku na mpodu uibi wa jibo ya oruwana, dinu wako komeza kantora kwa aga wila, oruwana ndo nchie, uwe masipuga ruwana kunkana fama, majibe, ogalaga unukana fama, porque jibo yao enolela mulogon, tadade lila wade la kwa aga etena bala la kantori, ya wila mvade, mutamelege makalelo, ya wai dukare atu akweu, Yovina gua yowale na naima kweu andibu kweu ziroboda dinosogora na udhoruana siri koko mitedi fune mutia vilevo bye
2: kologa masiku mengi vina kala wa novo wa kuela esa sabo ya miselu
1: akada o vina abalanchemero wa boys awene bagazi vile wajibwea maishiparo mkuela mtu wiba bakakana manyazo yowila berga mkuela doene wego valifesta nga hapa kaza mento afuna kevu jibwae yoruana nga mara kaza mento ya nokala Kaza mentu ya bale kala yovude. Yovude. Enchemero yovude. Ele bo yovude vadidi yo trupa sari ya mata. Meta enchemero yovude. Entam por isso nona tinku ni kane regra no iba. Porque ugeba jibawo ya deretu. Bigada na lelo. Na masaka enda bo atu andi muavina guwa ganzi veru wana wayo. Ono wapo ya ruwa labo na bovi.
2: Mahi juma nyumu no guma na gama wana maibabe mwonela muse lubu. Onda na muku waga ubu kukale kakosa dhaya kakosa onatu fia mwana mewaya.
1: Vadidi. Azungwa kwa kiumno awadi laga, wila mwana akala nuno mfanya ustudi na baga produziri, baga ba jibuza, porque produtori ukalinga mwana, yeno onveda wila ebero jibu ya jile ndani mtu akose, agora gani fanya anga hiyo, odile vawale, pandu dile juu mnaadui, wewe kadhwa dile juu, mnyonga jibu ya kinchetu.
2: Eliga na mnyia wada na musoni mwa dindo awe ni
1: wapi? Isi wada na tokeelo vadana nao, wewe kaloga kama mlo bana dile juu na mpoto tukula na mpoto wiba jibu na juu atenga over tega masoko. Majiyo na loga kaloga na mpoto seransi, evolo hapa, ekala hapa, ekose dai, para jibu ya garamu ezive, amala pumene mwenye mwenye bariku arie, amala ato nuno fanya mwenye kwa bashati area. Bangu aroya la tanu, baalezila jibu ya batia. Maragano uye la mangwana, na raiva. Majiyo no mkuwela visempiri. Amala banamwada na kavolo hapa. Amala jibu ya ukale. Bae pronto umaro witwa.
2: Oramawa ibili wa madha vina.
1: Bila genga defuna gonyonga jibu ya gejire nga. Kwa ukala ganchibani. Vene vale umaro uziwa. Nona mutu wetele do wadilu wadila. Barigadu.
2: Juma, akala o aniwa ovano, ninga mavron linyo, akala o ena digingile mchiti kuloga na miwaya ingene valilena nivulona mikukuta ni mizi isa nko soledo, ena lima basa nivina nivulona mizi isa, ena guwa mfanyo kubela msambiki bagana vana sabarazi msambiki nga mzwe linyo, kanamudile,
1: ukana waka po
2: vati,
1: kambwe, unovira mbububu.
2: Nona, akala wavina na mutikina Juma, na esi le miselu ninga muata mlayo na miwaya, adigingile, amfuno mfanya dhavi Juma wila, nukala gamiti poda wila ne, Mie mwye sarudanu funa chiti ya bangono hivi, azivie matangaga, azivie mtipuaga, ya mfanyi lino kusachini.
1: Juma, namasaka ya nabu karameile, Juma mkala vachuwabo. Juma, paranga vareva matanga, ienu kana praticamente numa numeru. Nga 86-43-90-497. Repito. 86-43-90-497. Banigada makuda voda kuhu. Baniga chita, 84-622-7292. Repito, mchito wa voda kwa, 84-622-7292.
2: Baito, mino tamala Juma, sabo ya rume lodo kwa sama kana abo kuna na nami, ni nanga kana antona validi yologa na Juma, ni tambile yoko na mchito.
5: ni fraila ni yele vikuno nyuma ni apeo ila ndena vidhiswa na Mr. Lodolaga manamiwa.
1: Mevi na guwa noma ndare de tete na wila nga sauda sao, pa negamari ya vina makani, no, no, noma ndare malijelo para papa kana manera mpumu yoje, na mwa vya dona Amelia, ya wila mulugu wakale na nyungo, ivina noma ndare malijelo para orla, mundi mwasu Orlando kwa umyebele, na mana Maria, ivina purdutora Ganelson purdusoj, ya wila ovade vadidu dimele na guru de tete ne, wila de tete ne makatami ya mulo mwana, redha wene, mbunoko, Wewe uko mweiwa munje dere kwewe lueno wadawadawa ninda ni parule wewe onyo munelo ni rubano amweiwa mudemo etene nyo munelo wona difuno upadwa wewe mweiwa
5: bae rata bala juma na miyo tene bina na yom dimani ya wesa na zamani egidi maya isa province ya Zambezia na ona na kana garu na isa wila log na vina bala ntiki na dinkosa nini nga isa province ya Zambezia dima ya wesa na zamani mwana Domingos Alberto na Jasmilton Ernesto wadipano kapo na mazu yo noguma na vi na mabasi uko nyuma na pevo rat msambiki dimeji ya isa a Zambezia nota malane
6: oye sana ozamani
7: mabasa ambayo nyo maki tatu na maishani
6: oye sa na ozamani
7: okuno radu msambiki Zambezia
8: radu msambiki Zambezia
9: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Wibawa Calixto Ferreira, Belua Salomé, Ene, Banagadona Vinais, Ochiana Ochiana, Nyumania Pevo ya Radio Msambiki. Onyo mwatele na iyo, ntamagila ga kumina mwadha funodha na dhoparo wadha mpuno dha mwila ya Msambiki na dhalabo dha kobele na nalizu na ezu. Iyo banigada na vya isa bakani unyumani ya pewe radu Msambiki. Kalishtu Ferreira mwesa wa ilabu ya Msambiki makamaka osofala. Mweni vina banigada na vya vina okobela. Bani velela mdima niji ya mabasa. Ene ni mfuna vila dhotene dhede vininga mfuna ila nami wewe ya. Mbesi ningobu wa dhotene dhota magila vi. Ena vilu vilu vilu vilu vilu vilu vilu vilu vilu vilu. Tamela gado wakwa ni ya Labo on TV na na dhingi ya mfuna ni wile eke. Nona vatakulu ninga mikalo tijia na moto beli wagodo kanjo nji wadu waku jikalaga ya maka maka wichoti ya ningo na mikalo dhoone ya na dhofanyi ya lila wila dhoten zede na mikalo dhina ninga mufu nila na mawania sabwa vaga ya mtu buoroma lbonete na malovurda tamelaga wi kilubo chilubo buwe na vatakulu nona jikalaga ya maka maka wabale zindi yelo ya bale nkala tembolezi jeze la gabai wila peno tadhili nlada ne nufanyi lochiti ya ningo vangono vangono beli wangini ni kiru mela mwano jile mpura mtu ni mtu rijuene mfanyi lele atanyue na tapan tapan tapan tapan tapani labo ni vira nona ikalaga ya maka maka mwanyo motendo lina iyo aisa nodhana vithingi mtaresi ngono vitabagili udhiga kuna kumina mwadhawe landena wabalo tena nivuruwana Msambiki na ukobela wa Msambiki matado.
1: Com ela só existem duas opções. Gostas ou gostas demais. Essa mulher linda demais.
0: Não tinha medo a safe dance.

0: kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburu anila mabasa aba.

0: Chipepangono vene kaname wa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Wagumi, mluvi.
1: Ye nagumi, peno nyon, lukuno likwari.
0: Bani ani?
1: Unogana so Fabio.
0: So Fabio, ambala nafonya nida buno?
1: Yoka na ukunona kwa nyeka.
0: Kosa dhami?
1: Nafra nila ambala nabalotena na kwa nyeka da buno.
0: Bani mo?
1: Yamba yo.
0: Yamba, Fabio likwari, fukule lima mchito. 24-21-714-0-087-91-265-7-85-16-89-219. Ikana mwina mtito, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Mwagumi mluvi.
2: Nagumi pene nyoni lumtepea.
0: Ba, nieni?
2: Boitoni.
0: Boitoni, kambe mtepea dhavi, kwa mala wene?
2: Kukono kwa mala wene, toki temperatura bai.
0: Ambala na mfanya ni?
2: Ambari ni kwa so Pedro Lanki.
0: Yeah.
2: Ina kwa ni alaka la 10 na tarudoba alwa lae.
0: Nde.
2: Si, akaya toni nga tomu ana olili yako ni na nilivene baba mudhamio to di mbala hivi na kuwa mkada mudhamio.
0: Aha.
2: Pepi meto adone geto ya na damalo duwe ni dimega wakalike za wene.
0: Ewege zelu vina.
2: Si, ewege zelu si ndoga mnyo baba mbala ya boy toni.
0: Bae. Ekala. Notabala li?
2: Obrigado, obrigado,
0: Yamba. Yamba.
2: Obrigado. Como...

0: Ikana mwina guo liwa mjitoni, baania ni mwloga uvi?
1: Mwloga na mibirikesh katali mwruda Wandare.
0: Wandare kuvapa?
1: Wandare posto kampu.
0: Ah, posto kampu. Na mwloga ya baani?
1: Birikesh.
0: Birikesh. Kwa mwala wani uku Wandare wa?
1: Wakunu watere kwa mwala wani swate mbratura baayi.
0: Kato mjemi mikaje?
1: Ya lilinguru nguru na majika nubala pena.
0: Aya. Mukalemi na majeka uko ambala ni nudhu wafanyani?
1: Okuna ambala ni kaewo.
0: Haa.
1: Tafara kusambala na tene bala na wakwani ya karabuno.
0: Se.
1: Akala na murendele, abala matilu, amambasa.
0: Aha.
1: Manu birtu nivina wenu.
0: Aga, akele gumi?
1: Mukana igumi.
0: Bae, nomba edha iye ni birtu ni, agatanyua. Aha.
1: Yo, mukaji katanota na pano, nuzi na mukaji.
0: Iya. Kawala na mkaji the nyunyu.
1: Yo ningana chaono chuwabu ningana novena.
0: Bae to mkazano nifanya?
1: Ah, kota liche ni nomba. Akarayo kaninda wa kota ni nomba zile kota liche na kata yonu.
0: Ode ya liche lulunu. Podu mdu wana yenu notifiana. Ukuna bara mgampele kila liche ni novena labu neno fiana.
1: Vizinyo za wele.
0: Majinga nyo muni jiani mule mwa mkaji the nyu. Bae, nikose za.
1: Kana makani ukazaga na mulo mumbi anoja onoja wa adrepi ya divi divi.
0: Ah.
1: Ah, biloga nyengeti wa tembu funa ukosa logo nula rumu cha onoja. Wadi nyengeta kama uwa na mnuka tijela pa.
0: Ay. Ay, toni kanda kanda mutila.
1: Tabu tamani.
0: Tama la brekia. Tama la brekia ukule postu kampo. Belorida. Ali Masakare ni
2: você é linda mulher, muito linda mulher, paraíso na terra és tu.
0: Outro Balori Jua.
2: Me deixa te amar como nunca te amaram, bebê. Legal.
0: Tira com malo com o Roma, bani peno, diga nha. E o Olivam Titoni.
3: Fala pro teu papá.
0: Boneca. Bueno, fia.
4: Bom dia.
0: Munubi.
4: Nili kuno nyasuji urunda tokota komoni tikeji kuno wana musombo zaia.
0: So zaia yoko tokota komala wene.
4: Okula tini ulibo so yang bayi da mo no rida zai.
0: Orida?
4: Orida zai ni zai. Tino titra na kam zongo tino.
0: Ndavina muada mela mwinje?
4: Ya, tuwa mwana mwinje ya tuwa ndama la fe.
0: Nda kama nyo tokota wa banuna kwa ni ya karabunofu ni mwilambarani?
4: Mio kanu kwa mpuno wa kanu kani ya kasi ndiyo yamba ni baote nte na nu kani ya kada nu pano mugu bwa kimo yanda au de wendi avulu yote na au manungo wa fasi ya.
0: Se.
4: Obrigado.
0: Nota malani.
4: Obrigado nambo.
0: Yeah. Eka ni nali utokota kule mkarungu. Nona iyo manikatana la vimitito kule kadimala mumalo fia kambeni.
5: Bundia.
0: Maie.
5: Kau dueni.
0: Katunga. La buko.
5: Kalukuno wakariwa. Bweri mlobano zere bweri.
0: Bweri.
5: Agora.
0: Ziti za umada.
5: Ziti.
0: Makato
5: se.
0: Ay. Ngamio, maie mio mbwana.
5: Yes.
0: Ambala pena. Bye. Kakosa za wene. Eso ni ilo malana.
5: Nokoya. Tambe nokoya.
0: Ah, kamali makani. Belua rumu cha kampe ya.
5: Ya.
0: Ekala. Kambe maiyo kwa da habito kariwa.
5: Nada, wakunu wakariwa padre tuwene.
0: Ya.
5: Kaweo katambia. Soki, kera, wana hakuwa ni ayaka da buno, dumbulaga.
0: Ba, nuduwene?
5: Yeno nchemeli wa Keletoni.
0: Keletoni?
5: Keletoni.
0: Ngasizo baliwa?
5: Yaka mo baliwa dae, ompeno yaka tanu.
0: O escola na qual é nodoa?
5: Escola nodoa se o primeiro ano.
0: Vai, é calé da wene. Yoro mai é calé juene o mzumele, é calé juene o kwere tambana. Kuliganyo. Jangale na no na o socorro onde oie.
5: Menemo.
0: Ea. Manguana da eu mbana peno. Onta me lua kuno dingana. Yene vino nodoa batrume la ongani.
5: Kai juene.
0: É calé da wene.
5: Ya, gera ginvaim tumo da baim dimo a salabadoro nikide akele maletelo.
0: Se.
5: Dojo homi vitambea akili malikelo.
0: Nda dojo homi ya malaba haba baramea peno ilo mruduwela yene ya vino kane mwenye peno. Koromoni kija mchito nzi watu mpaduwa na dojo homi ngani?
5: Ya, hapa nomtamila dojo homi balia. Daga sebi iyo aturuma vina akili malikelo. Kumu kanone ya bagi ngumeza vinevo.
0: Odu maloto wajwa ya peno.
5: Ya.
0: Odu maloto waza insakanti. Iye ne baista lali andana na inambuga bayo tuwajwa ye.
5: Nero mwarasipta turba wego.
0: Aha.
5: Aha.
0: Muswa?
5: Si.
0: Abu, yono jela. Unsakula di nyu.
5: Kurike yene kalipaga nyamba yo papa.
0: Dota bala kota maie.
5: Nyamba.
0: Ya. Lali ukariwa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, mudidi bovruana makanimpuno muradione. Nona muitene kalani bovruana.
2: Ziripaduele. Notagia ziripaduele na wakala waka. Pamoza nilo chinja. Ziripaduele. Mabasa aradi Mosambiki.
1: Anamewa aradi Mosambiki. Iyo dabuno ni bagile uchuwabo mpaka ogonyani. Okuno nifuna njena makani. Mwana mawanuli na iyo yene onulu ganzana na evorma vene nzana ni?
3: Mie dinita ni wa Santos leo mshirahindi mnyoa.
1: So Santos nona mbali okuno obe mulodao?
3: Mio di baluo lokalidadi ya Bingashira. Mwana mampuna mkarungu. Mwenyeji yovani padinkalu kuno ogonyani. Se.
1: Bingajira, olapela mpako gwenye?
3: Bingajira olapela vangono vi podi mutuba weda makilometru mararu.
1: Mararu.
3: Se.
1: Mera mfuna diziweo? Niko sadala?
3: Podi manidhuwa, unelofia. Se.
1: Rama nje makani, nikambala none?
3: Ande.
1: Rama nziwe na nyo, okuno monsasi ya mabasa gani, peno nufanyana apa, vamusika, mungu sama basa gani?
3: Mio dilivene vamusika, tinkasa nyama telefoni, maradio, maparili uba mandimuwa vina palajima, makonjeladori, ya kalao vina abala nkuwe lua ase, aru kondisionado. Nwaza sayo. Nwaza gabarika wadu kasanya se, mamu istitui sao ni mpo. Se.
1: Nyo esi dhote dhane musudilovi?
3: Mio disunzilo kabu delegado. Opemba. Muyaka ni machiku meli na dhaka kumi na bili. Tojimili doze.
1: Mfile da avu kabu delegado?
3: O kabu delegado mie difile na tangu ya religion. Se dalu uguruwe. Ntao ya ukala o kampanya ya kuletara azombwe bagazo uko sa estudo bíblico. Ntao pakane mie oportunidade ufio kabu delegado. Se uzuwa kule malabu manga CV barika kumpere lu estudo bíblico. Dido kala muigreja ninga pastori. Ntao eji malaboba akulu miuzu igreja, dakala ga batakulu bariga kasa nye mambasa gena bakumu damalu wa sunza wale. Ntao, mavene vale palo, kumsaro kasanya ukasanya, ate yaka machiku meli na dhaka kumi na tana taru, pagduile miu kabu delegado bariga zo kuno ugonyana. Ato vane dilu kuno ugonyana.
1: Nyo, okule vado ile nyo, mvolo ile mshkola, obe, kamvolo ile mshkola, yosu zesi dosinya maradio, air conditionado. Musuzile batakum?
3: Mie chibarene disunzile na mukwaga. Mukwaga, wadi kuluvela, ninga mio mkwae vina. Ntaya yenu ulogawi, esoda sodo, pastor vi. Kanazo songoro, weya tenkukane vina, madao, pra wima angwana, auka miede. Ta mio vino uvievia mio rumela mkwa gulu gilatina mio malabu mangasi. Ntao udisunzia. Ntao labu ni mwadha ulogilebe la karumodho wa gule telefoni. Eswa. Mio gula telefoni eswa mio dhana. Baragwa kafugula telefoni ajoy tene mio fugula. Yeno rumogu ujula ilubo mwadha mwadha. Mwadha mwadha. Telefoni teleji kala.
1: Niguruguru.
3: Niguruguru. Ntao baragwa kataga nyaga. Para mio duona kala weo maloku sadavi umalu wadha. Mio lo taga nya telefoni gile, mio fugao kala telefoni, muka kama eneni nga madele mio, ugula muloja. Mavene balo mio dilu kala misiru wa telefoni. Televizoro vina ukosele yoko keni.
1: Kamdole soa?
3: Se.
1: Kamunyonga?
3: Badinyonga. Tipuye baritagia vina jikala. Se si zindimua, jadeni uvira na iene, barigana sunzia mi barigangana. Labono, dili misiru mundi mua isuene. Se.
1: Iene uva neno lovi?
3: Iene ya. Mkwa godo, yeni ya wali wana maroi. Mkwa geodo. Ma yeji uvanepa umfanyu wapika tisula.
1: Nona, yene di uku kusileni, obe nyo di nyo dhoilo ila, ii mwana, katika miedhipa miedifuna disuze si dhinkasa nyiwe.
3: Yeni ya muzi zubule wakasanya yeni mambasa ye, miyo dali minga mwana mada manuwae. Nta malabu itene, malabu menjeni, na mwaredha wa mwada. Ntayeno kana mwejile ja yo ubwela wila dimuka miedu kwa godu ningo nedi kina mio ntadi mukamyeve mango na ibina onege bo jamai
1: kadi invitele
3: e kadi invitele yo kane muri ma wae ja watagaraga para mio kae mio mvedile yene di yene udile bali mio ruka kambe nito sumila
1: nzana sumila
3: nada sumila ja uluka ninga ngi lubo yo sumi aja
1: bai ki oromana nsakane nento ni yele nyo ko asunzenyu shtudo bibliku okabu delegado kamudele na mabasamena mulotio ukala nikolompule peno na malalea wa mkapela mulo veda cha videnyu bamwe kamai difugule mpara bumpara ya wili kasanyi the bodil boys
3: kibarene mia ejwene ninga elogiwe lwa mulo bwana mpara bili mia di mpara bili no kasanya zirbo ninge swene inavino kapela kaditile no vano dilimkumbuzi
1: Se. Kapela gani?
3: Adventista wa sétimo dia. Sim, sim.
1: Monelo wenyu romana mabasa bayenyu sasenya isido tedene dilogile nyumpo. Tinoza na mapurelo. Molo bona de molo bona. Obe muzombo muzombo. Podi bawarare la mabasa ningaba. Onokalao.
3: Chibarene ni kanalo gwila kanakaleo. Yene onokalao. So eloboda dinotiana mapurelo ya anotiana. Ninge lagi edomie ya mprelo waga dino abalia anaga mwaza ganuma balia dimaga nyumbaga vine jwene eswa wenu wani ubingajira dimaga nyumba yotiana yaga elina mio kuno gonyani dasunzia vina anaga ejwene inogamie dikana mwana omfuno jo konkluiri yakene jino desma segunda klasi pase dino prela dilo bodinjene maji Dinkodo odaji le indi mu amazi engini vi yan labo mulugu odikani eda.
1: Ove.
3: Odiva ya.
1: Munu wako komeza azomboena yowila asuze mabasa ningaba.
3: Chibarene atokala ninga azombe ena ova neni ali azombe woko donolela mchini mpindu. Perku mpindu otiana na udo shkola bukala profesore mangwana uga reformare jakwinelo boyofuno kosa. Tao mio e juene digali mukumbuzi digali vina elektroniku dilina mali mavina tao ateke ulima waga mio no budu agokuno nofia go olikwari osina ngela gamboga meji mukuno vina abala diziwile anodo obaga mio do munda mio gwadabu mboga noko sama mesa na parawila anaga kale tao ntakuno naga vina ntitime nikadinsa kula mambasa
1: nyo mno osina ngela bae nyo vina mwakana wenyu munda
3: dikana zaga minda Então, abalevina apatravena anodelaga mio, barigado asinangela mbuga viena. Otia waga, no sinangela viena wakwaga. Se.
1: Mabasa aba osenyitha dipano esi totiana tiana. Makamaka aba anya muchoki. Ase, arkondisionado. Kamunova yawila mio, fisika nona dere tuji kala. Jiji, enda na choki, jiji, enda na choki. Kamunova mnokasa nya yoila mkani yoila uchilo kinao pa dioila ganilo boya bure pero ba muligari lobo peno ji roma ji zwa
3: eso dadi pa duela ga barnaka na experiencia maji enologiwa ga wila e pa malabu oromo utida mambasa
1: sem
3: borucheni maji dabono na da kindi pa duela vena lobo ya bure da zwa nozwa eji fiwiji da kosadai enokosadai Edika kusava eno dipaduela dha intao di mdo kule bari mawazi wa zitezeni intao kina dipaduela gavina ilubu ya bure ninge jile ya dipaduela ga wale wale. Dabono janu kusanya dhere tuene atuvena baziveliwa.
1: Baziveliwa. Se. Azumbwe okuno gonyani munao nadha avi mwedelu wawa.
3: Azumbwe okuno gonyani iyo ya chibarene nikana gata do inji vamashi. Nikala wabebudu niluonono. Nikala abale anzibilo cha uia dha wakuiwa aliweni unu. Akala abale ya na mafuta. Agamalole zelo vuta vuta makani ankala gagwe kuo posto polisiali. Mazi mbe netene liuono kada muzombwe onubwela ejile empangi wa iene nga malamuinya ba analizara. Akala ya muzivelela bafaria. Akala kafaria levina mwinya andi mwalu gajaye garuma mutu ntida msorae. Se.
1: Nyunga mkumbuzi wazombwa aba. Munu hao belaga. Mukapela mwenyu peno munwalo gaga munwala gaga
3: kibareno laga iyo ba mambasa asunzi iwe iyo makamaka wila na ala geana mawani para wila ni chachami mwobwelo abure ntao ni farege mwobwelo adretu sabani wila ni munu ekarungwe u ni munu evina gonyani inuunui evina uzombwe u nuala gaga mkapela ni ompu vina ninukosaga enva magumano ntao iyo wagumani atu ntao wala gaga batamu ni veni se
1: wila olo niwa ewe olo iniwa baba anaona hiyo mpo

0: Miselu Zamzambezia.
1: Dabunono tabelu wa unduwa na Azumbwe. Amudamuza alogile na iyo Antonio Jumilo Waganyo ninga makamaka ena katemecha. Muliboni wa, ilo madiwa misilo za mzambezi ya analitini chabu dabunono sika chitatu. Malababu kumi na meli amuru wa tanararu ya kama chukumeli na zaka makumi na zaka tana moza. Danu misilo za mzambezi ya lepini nionge sila di miyo Bagarda Silva, Maitre Mabasa, di Jasimu Tune Ernest Buatadi, Mkalo Nguranela. Mwenyoni. Mulibona nati urmoza na musilu utile iyo ni umu dila zambezi na zapadwa za murda murda. Mpara onabila mbasa awatuta na amoli au tida wila gumi mbasa o sanyi za wila emechwe. Mpara mfungu wake la gazlinya kuluka pitoro o mpara nusama paporo kwa tia wachipano wachwabo kuno zambezi. Masia bila kwenye na mtugula mbasa nabila za omago kuno o zambezi. Amoli ya aba mpara nusama paporo pa mbachwabo baba ninga sefemi. Fundi Stradas Union afupiki na mdungu wa kwa lanya miyao mitanu za medikale. Wile makamaka amagwe na mparo funwa kwa usama paporo wila akele pitoro o mpara nusama paporo kwa tia pano bachuwabo kuno ozambeze. Musoko liwa nikuru na azo kwa machuwabo unwaba azo wila makamaka atamilo kwa otema basa afuno mnumia chuwabo ya. Musoko liwa sede jota pano bachuwabo Antonio Delphine uloga mdilabo na azo mwenye WWN sika chitatu. Antonio Delphine, uloga vina wila azo kwa nafungi langa wila makamaka atamilo kwa mbasa amfuna awe nukana ni muwaku. Kwa tia pano bachuwabo kuru ozambezi nwa kere makuma la sona ondoa makamaka katungula wa Maltanga afuna tabelo na chuwabo wabula ka ofira zaka makuma tira mararu na zaka nai za kwati igini ya chuwabo. Mazi yabalo kuradi Mosambiki na msukulo na kwati pama chuwabo Manuel de Raoj. Otonya wila makitanga baka tungula afuna kuma makuma na mararu amweru obuno. Dabinu na tabelo wa nzuwa na Azumbwe. Amudamuza aloka na iyo atonyo jumbilu wa ganyo ninga ya makamaka ena katamecha. Azumbwe alogi na radi Mosambiki umtukunu wa Azumbwe. Aloga za makatamio anapatecha Azumbwe na vina na kumeza Azumbwe. Atamelege ofuwa ganyo zawa woka eidi ujigithaka ganyo zindiza mwalimu anamatonga.
2: Nchimero na Michelle Zekere Nishtu.
1: Michelle, dabunanda buna Azumbwe nyunga mtumwe mwanda vio Azumbwe masakaba no?
2: Nona zae ni pa noweda no tamela ni malababu okalo rucha.
1: Okalo rucha?
2: Okalo rucha.
1: Onrucha vavi?
2: Vava masapele ni epaka naganyo. Nile manu ugila tiba takulu. Iyo ni malu sunza. Ni marili. Segunda, ate uva nini?
1: Mbusama basakane, siku ni vila mbusama basakane.
2: Na masiku ni ngosa mbishikatu ya pedreru. No pintori ningakana ntanu mangono mbolsani nozo na musika ni kusa mane kusi vangono ne prima batakula kale
1: no ninga muzo mfrango ile zikara vidi boda
2: ndimama zi venye vangono ne nikano kuno okuno bachobo mafabrika ne pana zero bozi na goa
1: mazo minga nyovi azu ina nga nyovi na fronte mpaka ngani ma ane azu minga nyovi na goa framate mpaka ngani
2: epa ninga azu ajo ba kwaga permen au moins na pelmen non pas le nom pas de sortir mais pelmen j'avoue na cigaro pas non gudila maningo ninge yo na jove na kumere para woni so ne so avugule
1: muzo kene ni ofanya azumu eli ali obali andana murdo madale kwate pa machuabo antena basa olima nona adelo zengeza marondawa ni kusina makani elaga zino nani
3: nzina na gadin kwelo rafiki Timothy Manuel Sair dimvenya no varela bairu ya nyakusha ni zino kuno dabno fera ya jove niza na produtu si dili na mbalaga tekniku oli formado mashikani peregu nesikazu ni zilo gulio kuno nikana mukwani wa cover rep cover troshuda mio nesikazu dino sunza dili desma segunda klasi
1: onzo wapo
3: Nisunzo Varela, shikola bazika Varela.
1: Kono zilo gulia mkwani nini na uchini zilo gulia ngara mnonga rabu na Azumbwe?
3: Zilo gulia beteraba, dikana matimati ya salada, dikana
1: nuna mafigivina?
3: Mafigivina guwa, dikana nambede, dikana mazugu, dikana zile bazina
1: guwa. Zilo lima ulo ubola?
3: Dino lima na uduwene mbalago ni mlogami wa tekniku, oli formado.
1: Kama mlimi palika nini peno?
3: Ni lima mbaironi ya nyakwesha.
1: Ukulo varla nyonga zumu katemengana na ana kyanyo na kulo varla nga zumu. Makatemengana ana kyanyo na kulo varla.
3: Makata me ningo varla. For example, ninga iyo lima ninofanya ila kona apoyu wa manje, for example rega ninokana zile bozina kwa na nzu enti nitida malaba bakazi kazi ndo anaisi nesi kazu nikana repoyu kekeke malta senora ivina kwa nizana senora vina kwa vineva entao kampu inayo ndi mwene validi para ela oregaru vira mu mwetemene malaba tene jobu la vina kunonanga kadi kazi ni fanyela ela regar na regadoria fanyela pelo menos kokana motor para ngele boya apoyo madan ma governor
1: apo mfuna ni kamezo
3: si na noveda ela bozea ni kamezo we parte ya rega
1: mloka mkana minda ni mwadi ni manyozi bonga mare poyo mafiki betra ba manya andaka na nyo munda no vian
3: manje ni na matolo muzogodu arubile maraba munduni ntaba mkala manje ntao ni sikazo nutilizar manje na bo i às vezes nino tira argi foto baninga lançar em Facebook ni WhatsApp
1: apo ngeka le bana firanga mara mina kwa mungu yakovi
3: ngeka le mara ba fera às vezes akala ina kwa nda ino wale o neni mvenya na banidwana marabo banidwa bana obole ya marabo
1: na kwa mungu na nyomo niko sendo chilebo
3: nino kwa sala ya vangono vio kamiza na zosogoro vangono vangono
1: kwa kama azu mina kwa kala zumba glatile kama sulo bone mabasa kwa pesa kaya tena bo wia bo fumar bo mwa fute mpaka kama azu mina bone ana mabudo ngapo na bo
3: Mazombe ninga bozao paranga mio mbairo ni magamurda ni maga akalamu ajo ninga baga venya kafrele bene oshkola nada kafunao koza dana flaila o anisu sele iyo ontida mabasa baba ninga kusaza maninga kamieza gana
1: mwina muzombo ologena iyo onana local di madali osunzi le mabasa olima ologa wi
4: mio di nkolo na Manuel Timothy Sairi
1: Manuel Timothy kulo mzire nien nona pano na zibuza nyisi munda novi
4: iyo ni venya na omakivale como posto administrativo localidade ya omadale niluku nova cidade que elman praça de juventude no sentido de oila outra bela labo na a juventude labo na jovem então niluku na tiro bode unga mundo que la mundo moa ni dele oila no que se dá bem
1: ngulie
4: ngulie exatamente sabani bakala ovega bakala outra bela labo na jovem e baninga vina kwa wala gya gandi moa abalankalo sogoro o abale amfanyela ona mabasa onkosa yokule ovarela o madale.
1: Mhm. Nona dibosi mulima muka munokula okulo o madale.
4: Dilobo mie no lima.
1: No lima.
4: Si, basimenti lina dikirira paper tu ba loja agricola na fika zo matuele kunduela yogula ngaka baninga zo lima. Então ninula bagane
1: nyo munoka munokula masimento muno munozela masis bwa cimento mikaro do mela do tula do chea o regarido zenuziwa.
4: Se no dio sabani me dili waria.
1: Musunza.
4: Se ni sunza.
1: Musunza lovi.
4: Disundile provincia ya Manica, distrito ya Banduzi. Então do cosile nivel ba kwezo medio. Do cosa terjan barga sunza area agricola.
1: Mabasa olima.
4: Se mabasa olima. Si então masimenta nuzi ya rio nga maloga mundi mwa ba bokosa ban fabricani ba industria sans sementi certificadas. Então yo no cosa banugula banzoa banwaza badimela inamalaga banichela inokosa unugarantire rega sokalina kalina mekanizi mune si nufugula machela baringare garna ante kalolima ja devi nigulie nigulie anga ndukule kobiri na kuela tu adana judari la pora ari yo dukwira nputuke nokaka nnoza etarator kanina davi kanina ntanga mulabela inga mulogela yo nilaba imparsiar mio na managa na inagua abalaga
1: muzombwe sairi okumbira elaga wi anofuna ne kamezo nona akane makina wila kamezo na basa olima
4: governo anajudari anajudar sabani projeto ukasanya lamio i butu formar wanari adam funanga wila kalokala mekanismo como oportunidade wangane projeto jingele bendimwa para wila e ajudar não só mio mas sim a jovem okuluano ovarela madale porque maior número escola neka na pertari kanzu avina guati vidadu dunko samio antanga do campo anwa di mirailla ni basanti on labia da vina da davi we o kapunga do kosesi mai na verdade governo mai ngai kapo i banga wangana ni basanti le manere ne dani então ngaka la makola kine empresa makola kine un projeto ki poderia wa apoyar wa ajudar vina gua sociedade ya banyakocha wa madale barela
1: okulo barela wa nyakocha makatemgana neka azumu na lokule
4: makata miona na wazombwe bashkola ne kana pertarcha badidi kawile shkola kiwo shkole kala osi kana pertarcha atwa le mash preocupado na awene nilanya azaguli ana makata miila koma kane kobiri assistant arna batakulwa proti dazinga meda iloga makana mwana oseja matela kana mwana mkwae medi na 23 janu shawo mujove ona 23 janu teda bunulu makivale ona tutela ana mseri mio talvez un autre watela ga omamalana omakana mwana kwa mio kana tela kana kana mwana mio da mujove epa nga munena nyo na dilo bosi na yo mata mafugi senora betera bas dilo bosi ne de chai validi ifukar na yo ntam dilo bosi na zena trapayara jove kule okodo apertar escola banga preocupar na kombira apelanya aga kule ane kombira mina kono ita disi goma dina kono ita disi fumar da ne bore bore
1: ine vino tene kombira ma azum o tene wila afraga dilo ya direto e ili ofra dilo ya bure
4: mpaka nyo ntia mio talvegi primero oroma susugula oroma wa konseyari wila awini anodo na mibari ngalaba kafuno na prosimari entao konsei seria ada prosimari ni konversari nuone chini enve da wene e depois bariga konsei ga najile enfuna wene porque omu dar mutu najile liene enurucha badidi vene enurucha badidi vene primero ya setar daquilo que a pessoa é depois fazer com que a pessoa mude daquilo que ele é entao mabasa intubani konsei mtieda mie wila ovanene governo na postar mutu na agricultura entao akala escola kuna pertar badidi jobi na por kala yoma yo fumari pelmeni jo obwele za esizo munda di nkali ya mangwana saba ya jeneji yo no garantiri wila no kala jaka na mikala na mzizi sofanywa dara isoka na makani ya kobiri kobiri jifunani bangadalo kuna sudadi yo no kana teva takulu de video wila ili mfulani kanyala nkane kobiri makana ili na iyo ntawa aperta rariodu I atamelo ziwa vina nabale ana nzi nkwezu wasunzia aba na kwenye simento ya wila eji nkwezu wazai eji rikwese zai
1: aba ali mazu aazo mwala kwa mtukuna pembiru labo na aazo mwani ntailu wa siku ntikani na dabunu vachopu nipo nwa mkana vura misalita mzambezi ya analizi ni chopu chukua sika chatu nungu wako sokoro na msiru onda na mali bazi pada mingu zalabertu ondoka wila zambezi na mtadina wila kose pada ya msika mdimuwa wafasi umagumelo wa mwerubuno na mabasa awa wachino tina
5: maligielo bagalada silva na namiwa muse lubu wala mluwokuno nyumbani ya pevu ya radu msambiki na musongo limodhaya wa mpa lubu na nidi ya dhamaronda provinsi ya jino ya zambezi ya Lorenzo Munish Lorenzo Munish, ologa ya wila awene otiovisanyitha vina anuata mbila vi abale amfuna wila kwa sepadi ya nikuru nti na Zambezia vamfuna nulagi ya wenu waleo msika mundimua umfuna tugumana anyamalunda andimua ilabu yina Msambiki na zilabu dhokobela yowi Zambezia akale Vasogoro.
6: Nubu musika mundi mwa maji, musika mundi mwa maji mtukula la guvernu, wila guvernu nito ato njeza atu ena guwa wila o Zambezia, wakala zunguliwa, wakala zilubo ziliwene haba libo fuwana ku, haba libo gulia utu, haba libo fabrika na marzima makura, etena nuguma na wene, bagaluga wila o Zambezia nikanesi, na mfuna wila nikanesi, ntao pampo wanyanani, mkalelani, tamu kadamutu baga luga zingulia hii aweni, ena uga baga luga, baga wanda na weneo. Tamu varva, matanga haba no watu kula atu etena haba agulia, iyo misuo kule udiresan provisari indusha kumerisi ni malu fugula, no watambila tuamfu na ukala na iyo, para zoe weneo, ato njezao azina ani. Iyo no wafu na vina azomba, da muna wadamuna wakani chile wila, ovega ugulia gazilbo zishwa, zanyoni ya gamilaboni. Ntawa wena anotukula dhawa, yu nuwafu gulela msu, azea kale na iyo nizwa weno wila na aprenza wilo oku chwambo, oku Zambezia, zikala wavina zilo buzini sujiswa isi, isi zilo guanezu guwa inovasan.
5: Wakene Lorenzo Munish, onloge wila, enjeza lecha Zambezia makamaka, nona, jowi, dhili mzambezia mwa, ana mawani amfanyi okobela, avothe oziwa, bure vivina, avothe opura monikami edho. Mwabale otene amfuno kala wenu wale.
6: Hindi mwaya amfuna Zambezia utukuwa wa Zambezia. Yanyazu kwenye disinvolvement. Nge chindi nge cha mundi mwa governador. Mune die mve die avede manera, avede atu, ana kubiriza, ana zilubo dhawa, azeno kuno Zambezia, wila Zambezia lakini atukue, anue gevi. Hindi mwaya msiku obo amfuna ila iyo, indo ila iyo, cha wila na asunzi atu ena guwa, wila iyo, na alage, wila iyo Zambezia nikane, nukosechi, nukosechi. Iyo vina nikane, echi, suka anecha kubirita alveshi. Agora não há fanya wino watu wano gami ya vien kubri ni kana so da vida mburo ya wila dike kubri zaga para wone nuno pura ilobo agora ya bai yene batukula kubri baza beka nangosu bagaida kada mtu mpura muya ya endi mwaya intu inatukula hiyo watu para zambia kaa wala gia kui nada kaa para wila ndoweo ni sunzi yena purukukule foro wala gia zina hiyo kuno Zambezia ukule nusunzi yana won ko leji won ko sechi won ko sechi apesar ni ko sa kene me ni ko sa zai min ko sa zai pod ban sunzi ana wila ni ko sa ne mango na negocio a wede give
5: Lawrence Munish musongo limodaya wa mpa donedia da malonda province ya gino ya Zambezia wa loga da mikalo dhims zanzana yo wila ko sepa dia malonda umsika mundi mu ofuno fuguli wa omaputu oromana labono maria na mweri wa agosto obuno on labeli un paka malabo matara ni moda amweri wa September ondoli un ni kwa tino mara kwene o rikacha.
1: Nofuga ni uja misilu na Zambezia na musilu wa mpira ondoga wila. Aichimi wa mabasa mpira wa futsali sika chipirintino mwa wajumeli wa moto wa maluju mwari mawurono ajukora ndiga chiparativa wa pamba chobo na redensare peru la vina makamaka mwari makwa ayo nai mawurono a futsali kwa tia pamba chobo. Msukuli wa futsali kuna Zambezia ondoga wila mwa onyonge ya takaone mpake la moto wa maluju unakula sportingi. Aweni achimia ngurune aba Anthony Ameriku ologa wila na ofia vodimu wapine mutu ya aweni atapata mafurono aba mpaka sika ishano. Muzi yobulo ufutumio maluju. Zaju mamita la midi wila wakumbrono aba agome na liga sportivo wali pime na mikele miraru akuya kata mukele mmoza. Dabunua labo nintabili wa unzo na azumbwe. Amuthamuza logi na iyo anotonya ujumili wa ganyo ninga ya makamaka enaka tamiecha. Mulibu ni wa mpaka penima ni thima kumila misiru za mdambezia. Dabunua sika chitatu mlabo kumi na meri amuliwa kutano daru ya kaya machikumili na zaka makumili zaka tano. Matabalo aga miyo bagarada siva na jasimu turanesh. Motene buatardi ni utiano.
0: Miselu za Mzambezia.

0: ngamunangane la moyo mtumini moyo unkana mumpaga nyonyo ufanye la ufiana mawani mwenye hovano kala ni okomvrona ga babasaba amuyana
1: mabasa amuyana na logo
2: antapule la vinim patamuyana mun logo ni
1: mabasa amuyana na logo
2: anko siwa na emsor provincial ya Zambezi ya radio msambiki bachuabo
3: Malejelo, enonomadima ya mabasa muyana, sumana zotethene, notapule la zinimpata muyana, mabasa ntideye na mpere unkani ye siku na siku. Dabunoni mfuna nloge za makata mio anapaticha azombwe, anualu banana anayana, mwa makata mio aba oko bola fola, onwa, ninelevi na odhana makata mio antotela oteliwa aima na tuunwa. Mwobi uwe undabuno, dinyanyi Inej, Francisco Noreno. Onlabela kambirinya enaka mieza anashkola, analubwana na anayana, ya wila edie masunzo awa sema katamio, alabela ga kwati yomilansh, provinsi juna Zambezia. Mulina mio Joana Brito, mesuru mabasa, Dijasi Milton Ernesto.

0: Niwiye la male yodha na jibo enlagi ya kope niwe un. Ninga mlogile un nivuluwa gawene. Dabuno, ninalogi makata miyo anaparicha anamuthi enjene azombe. Analubwana na anayana onwa na okobola fola vina oteliwa aima aina tuunua. Namuo biwe un nele otanalela makata miyo antote la esitha masunzoni makamaka okobola fola onwa na oteliwa anayana ainatu wakwa ni athaka tana tarzo baliwa. Wi anika mieze otapulela mabasa ntida mparo labela za masunzo kwa tiyo milansh nikana muobi uwe un nomta malela saba yokosa epadi ya mabasa amuyana dabuno moyoni.
1: Yee nzila na gadili insurance ishukuno reno.
2: Nyomu labela epadi gani kuno o milansh?
1: Edi nilaba epadi ya aprosori na kamieza ayana azombe na imavina. Mshukola.
2: Masakabanu waliu masakao urucha. Makata miyogani ya napatecha zombe, aima, mashukola, bevina murda ni mwamukalani.
1: Masakabanu ya menti masakao urucha. Iyo nwa kamieza mziru kwe majidi. Kana nga aima anfumoteli wa setu. Nwe, kameni kana vina aima amua. Nwe mashgola ofuma arvina masigaro mena iyo ni kosa palestra ni kosa ngaguru ku iyodoao iyodo lapanawene sabani atie makalelo yabo ampadua ovanene iyo nnoziwa wila adhoa mwene mo gurupu siwene zindo ano wao kapena ofumari o teli wasedu anelo ogwada zisile zi pala no zile zana wene osogoro wawa
2: kuloga okuna naone achi anone aima azombe anwa antedua inatunwa akala okuno
1: hazino padua zino padua maka vingi vene maji zino padua ta hiyo no mbodu kila ati ni wangane kebai sika so zindago unua hiyo nga ndimua nga nizi wela munisunza siwane yote vija odoa waka mienza ima abale yowila anako seso paro songoro
2: mvira mashkola be matakulu yula ime
1: hiyo ni mvira mashkola ame nino vira matakulu nwe niko sanga ni one zona muza yodoa ndona aluge na litera abale na ndimua ndimua yo kosa janga reuni yao ulogana avina atitiu atitia ayana sabwani isiwene vina padue murudani vina makata miwapo kaeso oshkola tambe murudani zino padua
2: vina ulogandroma vina murudani
1: zino mafiyo kafia novi
2: oshkola
1: kesiwene zongo aone anona vina murudani azo mwena anongo anaka janga maloko sapalano doko sakesiweno vi oshkola
2: eso zongo aimene kadento tela makata mio aima peno wanaga
1: zino tota makata mio sabani wila awenaga ma jamusoro obuja kampensari deretu
2: uno
1: toto wa musono no pensare la gaja de lo bodina loika la kalie
2: nono masifa banu baniga ona makata mio nje na tu ampana peno muzombo tulambeni mulatam kwae esile linkala saba esone so donwa fola fumare
1: zinkana sabwa yosuene ye nonda sikaya ba malongwa ba malofa embeji opensar wila dizoda sunze tabila timu turumani diwe zimpuno loka porosori disipline ya matematika portugeji kapital beji ina yene jom pesa rukosa zilo bwesile zabure tabwa ni musoro ae jom malo zubunua na kacha so jine na sigara jine
2: uloka tohumwa zane sinotadu cha musoro
1: zinotadu cha musoro
2: mwe chankale cha yana lokwa
1: enkala anroma wilaba alonkala ngano banalo bana tabaka kuela vina ana yana bale para volwe mgrupu jiweni
2: ana yana ndamnaromo volwa movina
1: kana ayana ena ankosa zile bunge siweni ashaka venjeni maji ankueli wana azombwe vina.

0: kola ngai mendele wo shkola kaiye siweni yoni mfuna mwana sunze aga kusama porova akane nota ya deretu msabwani mangwana iyo nizwa wila mwilabo nimpu atu ankala jera saune ni kala wa iyo mangwana anofune anda ena nta aporo sorabo a mangwana andovi a presidente amangwana andovi tenka anze mune mu mushkola agona na makata myongabo poduwila elabwejie ne poduyo mangwana oikana aimeleli aterete
1: munti yani kokomezugani wa zombwe aba bivina sabanai maba anwa kubala fola nda mata ku
0: ni kokomeza ni mfuno tiamio veneva romana ababi otene sabwani ni wanga nelege ane nanga nelege ane makalele ane dani zino richa mazi nofune ya wina nanga nelege nizogo shkola na kuelua nga ama mbali para wila na iwe nota ya profesori oportamento ya profesori agora nga hazo mbwe medi mfuna ditie ni kukumezo wila mwiko sege zilobwe siwene zongwa makalele abo ongwa ovegana aita atuena anwa sabani nyuo mufuna mukale andimwa amangwana amfuna wanganele labweji mangwana dinyu ntanyo mwa afuna koeda mudira ngesi jaka munakale emelele aderetu kamunakale ana masunza aderetu sabani vina makale labo etene podu omutukulia mutu atebakwa
1: Enofiezo okwa ni. Nimpaduwa zaavi mtu tukela kachaso suruma mpaka ofiezo okwa.
0: Nimpaduwa zaavi. Sabani awene kanziwa obule murobwe. Obule murobwe. Nta mutu ukana kalero ya ningo nae. Podu wira ba afumari ba nwa jamurobwe obule. Bumuto tia kurubule mama kata maningo ni musoroni. Iyo nnozi wa wila tambe agafumari nga mwalo gela niyo wila awa ene musoro obu ja kumpensa rderetu papo ja wafuna wakani inoruma wao tukulu ambe ni omulatana mkwae bayukwa esene zinopadu wa vina
1: nani wa wila esanguji wa fumari masiku mingene nda na Malawi edelo vina ya unu Malawi fola zinoguliwa mamsika mbesi za suruma zinoguliwa kuluga sabayo kala okosa ipadi ya madile na labo ijo ina ya utakulu ayo manosunza vina medelo wa unu wale
0: Ebe, eso padu do kosea. Maje nga nili paije vizinyu nwenga mlobelo ani nili paije madile kodukana ja mfunu wensia ya weneo kodukana. Maje kana certeza dere tu mas kodukala ne, mas kana certeza dere tu. Maje wila dino padu amuldabo ni mpume
1: Dino
0: padua. So yonga emeleli ni labe ni vume ni leme para wila na salvarai maba mangwane kala wila buyo deritu.
2: Inesh Francisco Noreno, alugaga ya wila mabasa aba ogomia makata mio azombwe onwa na kubola fola anufanyela origani liwanatu otene. Vasogoro oiloga vina za makata mio antotela oteliwa manamuya na ainatu unwa. Ninga malugie otia ototela makata mio mwigumini manamuya na oskola vina. Onukana makata mio agatelua ainatuunua saba onozuzumia kansogora na masunzo ae.
0: Ninabaralia na uzokosa kosa gwe. Nga mapaleshtara ha. Niyo nduwa mashkola. Nilogege suwene wila muiteliwe. Ova nene munukana makata mio sabwani weo limwana. Nga malo okfuno teliwe. Okwidari familia vina. Kuna oze. Iwateliwa sedu. Iyo nnozi wa wila mutu agateliwa sedu mwiyana na mulo bwana onjeze lo kana yari talezeji. Yari mwangwana mutu akana yari onjeze lo kana mwana. Onjeze lo kana mwana. Nta inga idadi ningo ntika nilidere tu. Idadi kia kwa nile wila para mtambire mwana. Iye nepodu kana makata mio ospitali ya afya siku yobala. Sabwani ningo ntika naperparare ya diretu. Kana warara diretu. Tamen podu kana makata mio oshkola nga na alogane sabwani mwana mwiyana agateluwa sedu jane tempu yodo oshkolo nolokana tempu yosunza esile zimsunzile profesor nolokana tamo nolo perder owana wana

0: sabani eji fazine yovega na kwae tauno perderi zilo bozinje
1: no kuno muno laba kama basa wila makamera na yana na
0: no laba se no laba kama basa bueni mashkola
1: mashkola muno afanya na yana anteliwa kama laba yele batio telu kule bayele la ofza
0: ni no afanya ga aya na ngabueni na ni anrumela na kana oshkola bazika yo paketi yakaya nzido mwana wafuna ateliwe majioba ni kwashama basanga bwenu uzologana babe familia shkola nta mwana ole bayelo shkola paro continua rusunza ye muizo gundi ni loga kazu di sucesso
1: empadwa enkala ababi ana magalela ima oteliwa obe banye na ima ulando kwa miyo difiansa kanaka
0: iyo podu loga wena wina zona ina podu kala ababi maja ababi sabwani kana musoroni ne opensar wila mwano nolo tabua kana angesi wene tambe kanzi wa wila wila boni ni kana lei emporotejeri ane lei yejo kanzi wa iye neja kamona mwano lengo unuwa onona pale janga porove tuja ii mie norela kabwani mabela romo buduwa ningo niromo unuwa nto onona pale janga kala talveji titi unabanka yoko musika ii wapashani mvulumuwa noe maji anoya kanzi wa wila mangwa na mwanole onolo tabua onoloka na makata mio watakuluka yoko ndo yene mfuno kala na titi u ningo na evina tambe ono perderi o wana wae kana onela mu o wana wae so nona bai ja ono kuidari ya nyumba kudari nyumba kaeta refa ngono ntao otukula na otela na wene obuli mwana ekana ida divina ekana ida disoze so yen noroga ida diengala dizoi tuanu paro songoro
1: ako muntiano kokomezo gani wa babi wa ana yana yavi
0: ni kokomeza ni mfuno tia bio ababi na tie aima aunue deretu. Sabani mwangwana, anelo ni kuidari hiyo. Sabani nozwa ila mwangwana, enfirmeru, anda mwene mu. Aprosari, anda mwene mu. Para mwangwana, anukubarele hiyo vina. Nyo aima, muiwedege vina, dila ngeso, sabani nyo mukana, zoko sa zingene, osongoro. Zosongoro, zinoziva vina nyo munolo, unoziva, wakala mwana, wosunza, woiwa ma ideia ma conselho a mais velho muiwege também de infuna de tia ni koko mizuyo wila zina buweze sonyo mwao na murudani muzowe mwaloge na ashefi da unidadi muzowe mwashefi da unidadi mwaloge gena awene murudana kala muandimuane anone la murudani
1: amwene
0: ya amwene unyofia ono no na wila kwa kukule infuna teliwe muloge tambo shkola poduzologa na diretor wa shkola, poduzologa na profesor, kala profesor onele, ononele siweni. Zai motukuliwa, zomwanza, wa shkole kala. Kame wane walukule wa shkole, ekala okasha. Ekala okasha ngono. Enkala vego voona atotene. Atotene avirabela noona kala okasha. Poduleba. Poduleba wilashi, nga mkwaka joano kule, amfuna teliwe. Tave mkwaka joana, onovadiwa vatakulu. Tave mkwaka joana, ono nyenge tiwana titi umina nyole, boi kamoni mu. Okala amfugula.
1: Beleri.
0: Akala amfugula. Kasha ngejile avashkole, nkala na shavitaru, atu araru. Eli, avashkola, muda, wa murudani. Sabu anishkole, eli murudani mwena.
1: Unle banzi na nao?
0: Podu wile banzi na nao. Majolebe vimfuna weyo loga. Podu wile banzi na nao. Kavali makani. Majuloge. Muruda shishi. Nampariga shishi.
1: Gana nanzina na bumbwa.
0: Gana. Anfuna ateliwe. Weta alveju. Unovadiwa batakulu. Kanfuno zoshka. Oleba. Oikamwenemo. Akala anfuno. Olaba yesiweni. Tambe aka ekala o numeru. Ekala o numero senti idizaseji enlegua linya fala kiriansa poduleba numero entida kimparisi zara kereditu we sotu kula numero ono kuwela bai o wakuliwa deretu zimfuna we uloga
2: nomta mwalela nyanyi Inesh Francis Kunorenu otile gano makamaka wa ababi na aima otene ya wila asasanyi the usogoro wawa saba mwilaboni kamunedi wanotamaga.

0: mpaka veneva ni fiu magumelo wa mabasa amuyana dabunondo gile makata mio anapatecha azombe analubwana na anayana onwa na okobola fola nilo gavina makata mio antotela oteliwa anayana aina tuunwa mobiwe udabuno wali Inesh Francisco Noreno onlabela mpara wanlelo kwa tio milange provinsi yuna Zambezia mwali na mio Juana Brito mesro mabasa di Jasmilton Ernesto.
1: Basa amuyana nan logo.
2: Antapule la dinim patamuyana mun logoni.
1: Mabasa amuyana nan logo.
2: Anko siwa na emsor provinciali ya Zambezia.

0: Ustaz.
1: Vai to alu ibawa jaino mea dumpuno mkamlinya ni radio Mozambique. Dloga wila dazi vila venju kala na nyue parijio konvrono kama basa balizu ne chwabo. Achwabo mikombo aleveluwe vala ni moda. Na mitala makumata na mitanu na kuyo malugela lizu na ezogo. Walu kunu dude ni mkunyo malabo tene mwini mwiyo jiwa lizu inaulia watu wenza nanti na Belton Kasimu. Na utiani na jeze lewila nogumani labo nina. Bari munya na mazuzuru ati ya uladiyela mbani ya pewe ya radu msambiki zambezi. Mio, dana nikamido na Jasmilton Restu, makina na ukapula na mazo. Ni utiani.

Enda mika hiduwe la kawe mulopo na hiji ne malapka sonyuwa ano mune etapure pure. Eyo minka zuwe la. Enda wepre sonyuwa na mui chacha leke. Muniko hako ha, muhaku mwamora weta. Makinya ki motivavi. Marakinya kupata motivavi. Ukinruwa ki wati uwe. Vakemela ki motivavi. Hara uwa mele muhiri weke nyuwa na mune etapure pure. Hiji ne mikilonte. Mwamora wele kaya tiyo. Olonte di DJ Lolo. Ndo kome na wekao.

0: Ntsana
1: bana ka kunsa ka wampa ka hole le mteko ena msusi ampia mawane a ola a pasikwe
0: ga
1: si pe ayo lo wa pe si pe ko mo so wele kana ka na mo era lo ke na ko he kiran thim patola ola ke nyo ka ko hake o wa nye po ma yo kilo mankane ke so kwene ni mona susi ya na mra ma o e mikina susi han mo ha susi ya pa ma a wa ye ko ha susi han mpanne ni ya man ra wo lota ona phana we nrome de hoye
0: ka si ai ve le so nye tu wa nye ka we tana mo le po ka ya ko pera ke ni na so nye tu wa nye ka
1: So we heard it and the Ramon and the Metro, near the Muni Maro. Tapo, no, we were in Otamala.
2: Manakamato Lente, Manakamato Lente, Manakamato Lente, Manakamato Lente, Manakamato Lente, Manakamato Lente, Manakamato Lente, Manakamato Lente, Manakamato Lente, Manakamato Lente, Manakamato Lente, Manakamato Lente,

tiri munsumphundi vere ma Isabel Kampuma, siyani umbava, siyani uputa, siyani ufiti, siyani kuphanzano, siyani matsveda, siyani kuida anzano. Tengure kuti Mulungu anabwera ninga mbava. Yesu Kristu anabwera ninga mbava. Anangu asabva kuti Yesu anabwera adi. Ndatomefikare pale Yesu akabwera. Ime muzati kuva kuti mtsogoleri wa mpingo, mbusa, evangelista, diakoni, pastore, padre, bishopo, afa mkwarto na puta. Chita kufunza kwa di mbusa mkwarto akenda kachitanshi. Mbusa na maimvano mkwarto akenda kachitanshi. Ime muzati kuva mariro, akuti afa panango evangelista, anta zemika ninga chakunja, angumana nembu ziri chetu chetu. Pikunguru pirinchuno, pirinchuno. Muzati kupigumana. Muzati kufa kutuwa, mai are, mai diakoniza, apenu mai mvangeri, mai mulariki, penu mai ane kule, atamanga maliratu kwenye ikiwa, tangudwe katoma sanduka. Nkristao, tamanga kwenye ikawali, tangudwe kasanduka. Wati na nkwe atani, tikafati nkwe ife mpaka nkuchono, hapa na modelole na kwe ikadi, bakala nkristao. Tangwiranji, antu haneta. Muntu funa kumularikirati. Nyakularikeno yo, nene jambo ntupikado ndiye. Antu hako vina nyimbu ya kia utufaria, ndi sieni ndiji. Ndachire nga ndeka. Kupiri zanga sazipatira basa ndeka. Nsita mfira mao ndeka, negosu chita ndeka. Ndi sieni ndiji. Mbwenye kuja kweko, azinja nzatu. Agwana kwa mazi. Anangu wali matopi nanga, mpaka nalero. Ali dabi. Uchimwana sambirira. Anya kwa anula nghabe. Tangu ya kuhonda kufera. Anzatu, sakalabindu pe manyazo. Muli kuenda gereja, kuzekiwa ninga chakunja. Anangu ne imbiru nghabe. Ne chitu wafangeri nghabe. Ne antumbu kukulida nghabe. Tangu litani. Tangu likuti ya za kuona kuti iwe po ndiwe nyakale mwaremwa. Nyakale mwalemu asakalatani. Kumbewa nkabifikako, kumbalame nkabifikako. Hapa nkirisha safunika kalitepo. Muntu nga kalatenepo pa zinza, pa obare, penu pa basa, ningana pano, na kalapedidi. Muntu kalambo ningarezu kucheka. Lekandu wala kutenzizo kubano feo na wavindachi makumatatu na mbwede sampangu wa sapokati pa ziku.

0: paka kushumoyo. Ziwani kuti unungefuno nzizi, matubu, anafulakala na andu pa maguma achuona jibuhuzi, andali ya Frelimo, mbali, anakumanika pa anupa nzindo Kilimani, mba timizi ula nzeru, tuwela kuzi. Wachamaso tangu ya vile minafuna chitika mkati mwa provinsi ya Manika.
1: Mas a província achou por bem que deveria, de uma maneira assim, geral, e com todos os delegados, tratarmos algumas matérias específicas em forma de indução.
0: Uma fala a Fernando Namukwa, Manangati, o Comitê Provincial, e andale a Frelimo, Bliquilamuno, província e a Zambésia.
2: Tio de Nyumbaza, Ungume, Tico Pempa, a Jade Kuti Aje, Kunyumunyomu wa kusena siyana, tuwera abuke nkaka wa mabere wa kunjipa pofro ganira ungumi wadidi kuli anapiana. Shaviere pakati nkuru wa fuku nini pia tanzi, kunyumba ya ungumi chwiri ya munu munzinda wa tete, alunga kuti amaya safunika kuja pindu kusena siyana misapo, tura kuti abuke nkaka wa mabere kukwanira unapereka tanzi na ungumi wadidi kuli anapiana maka kombwani kutomera nthande kutoma mpaka nthande chitantatu. Mbativeni kulonga kwachi.
3: Panashakuja shimba pasampamfu, panashakuja shimba shitisa kuli munthule akocheredwe matenda, panashakuja shakuli shimba tandizabumu kukochera sin, shimba shitisa kuli munthuyo akalibwino iya penowana akulibwinombo. Pomwe pashakuja apa, te kusankhula. For example, panashakuja shimba pasampamfu, tingalewe for example, mashipashena. Mashibesi, tingale ini wale kuke, tibu kubiri. Antu ambla, tibu kubiri, puni kapitona wakoni. Tiamba mashibesi, bamba ira. Jokubusa jumezu, unkula bamba ira wako, unferusa, penu mfuna kumanasha, unzuna iwe. Pe, wananga medala glosu, munu nwepla kusha publicidade, nalini marka, maji oke, depend. Depend, joko mfuna kushita, bamba ira mashibesi, unija. Ingapita nthawe, ingorongono, puri kutumbashitika kule, mayule anigia mashibesi, swanza yona dozora, pakati pa anigia lini. Ingatandizi prashose nkaka kwa ninira, nchitisalini. Pakatipa, tu kuna shibu. Kwa likani shimusha kunaona shaguji ya kunambu uli, shimpasa mpambu, kuru kalapinangu. Pini ni banana, pini uni. Nila ranja kwa tukunu, rimbale tunjia masawu. Unijia masi masawu. Mzare, libu leba mulifu, majincha kujia. Inga kwa na midia, for example, timpika, pini tupaga nsima, kwa tuku, timpapika nsima nchweli. Ok, pini nisima. Mtaka mulio, ajinji timbafuna weka jamafura imbalanga mchafinole, ane? Maji, jabu ino mchatimbali mamandui. For example, tapika nsima yatu, chola mwle watu. Pini nuluni ui, pini ninyemba. Pini msisiru, pini niko down timpika. Tini kamandui, timpika natuna mandui. Taja mwepo na nsima. Pakati kumauru. Timchaka kwa lakenu chintuwa mpuro kuja. Nanangu timbafua huko kazai podo kuja. So timbasia maizi maizi nkuku zishwe. Maji, mtu wa kumamisa mbafuna kuja. Jumwezo buriki timbatandisa. Kuli mtuule akalimbo na tanzi ya chose mpongkaka wakukwa nile para mwana. Hii angafika usiku, podo kupika penu nimpunga. Nakanyama penu nakansomba. Chua uja shimwaishi nga tandizi binangu mai angachose mkaka wakukwa nile kuli mwanambo nga mamambu ashi kalambo na tanzi.
2: Mafala ashaviri pakati, mkuru wa fuku ni nina pia tanzi kunyumba yungume chwiri ya munu muzine wa tete. Kulonga kuti akazi atema kuja pintu. Pia kusena siyana, peno unyumunyomo wa kusena siyana, unapreka ungumi wa ndidi, pofuna kubuka nkaka wa mabiru wa kunjipa kuli ana kachia mpaka ntanda zendhatu za kubaliwa. Mkadamu wa fukwe ya pale na atsikana muzindo wa Kilimani, akupempa apale na atsikana tuirabulukiri pa maganizo utambarusa fuma za mpisa. Miguel Dapasoa na mpangwa zosene.
0: Mkaramu wapari nasikana, ulikina panu panzinda wa Kilimani muno mprovinsi ya Zambezia, ndiye alikuyeluza kuli wapari nasikana, tuwela iyo wazibozi, azutamaso, langandira udidi wa utambaruke wa Kilimani, Antonio Delphine. Mkaramu wa nsoka unasalakana apari na asikana, ulikina panu panzinda wa Kilimani, ndiye alonga telepano nsiku ya lero, nchitatu, nsiko, inakumbukirwa pansiponsene apari na asikana. Antonio Delphine, Pemba Bozibozi, tuwela kalinandu pa maganizo a utongi, tuwela kutambaruza mbutu za kusiana siana makamaka mule munagumanika pale. Na ipio, safunika telepano, iwu aikima paso, tuwela kalinandu pa kubira Bozibozi, inalungweshi tuwela kupezera utambaruki.
4: Trazendo programas como Fidel, Acredita Emprega e outros que desenvolvem aquilo que é a capacidade dos jovens.
0: Apa, Antonio Delphine, alikulonga, pangiza kuti, mpedidi, maganizo akosiana siana, ninga Fidel, Acredita Emprega, na anango, kwa nisikoneka, toera kutambaluza telepano, apali na sigana, na kuti iwa Bozibozi, angora chakuchita na

0: kuta mamunankuru kunantole na mati.
1: Dade nda mayangu.
0: Mbuya pakati kada pereka mfunzo.
2: Ndi ndi kalawati nipo kula kuli timbasheza ukula uli azimai ambaye nda parabasa tempo ikuru.
0: Mm.
2: Timbasedewa kula kuli podo kushosa nkaka wako masugu. Poro ushosa nkaka para kuleka upasa shogu ya shinangu. Poro ushosa nkaka mashibesi besi kwa shena. Samba samba tukwa do masugu. Jensi tuwa kongo. Poro kushosa nkaka wako masugu. Kuika shombu shakushena. Poro kugoya, kugoya, ungepo. Poro kumamisa, poro kuenda kubasa. Wanha ni salawali. Poro zampasa nkakomuli. So nkakomuli nuwepo na kuzaofirusa bomwe. Nada. Poro kufirusa madzi. Kusia mbutu.
0: Pantoko zora mtu. Tizwani zina. Halo.
3: Halo.
0: Zina.
3: Domingo Sinegi Zendas.
0: Mbuya Domingo Shimgulongera kopi. Mandia Jawani, Tipaselim.
3: Baba Jawani, Kodi, Tipa Zinja, Banakari, Ruka Shiriz, and Ataka Shiriz, Telekari Karazina, and Gatanga Shiriz, from Mampire, which is Zira, as then Ganaka Shiriz, and all that, Ganaka Shiriz, she found the common Kayako and Karango Mazi Yahozakarazungu.
0: Ah, Chirezi Chakushpitara, which is Rodan Namakini, Nupin, good in Namitombu Moods.
3: Natomba Wunja.
0: Mbuya pakati. Takuta wanangoro. Mbuya pakati. Tumani kutumepa kuti nkaza kupata basa kukama nkaka.
2: Ok. Tikalewa nkaka. Poro ushosa nkaka wa masuku. Kuko ya mbutu ya buinu. Muntu mamuntu podu kuenda. Ansala ule podi ashisala kumpasa nkaka poni. Wakama mamuntu ule. Sono pakumpasa nkaka ule. Na mpudu kufirusa. Burgeja. Kuma mbodoga sala na mpufirusa nao. Poro kufirusa mazi. Kuika pangono. Shombo shako wasia uli mbazi ya kupisha pangunuwe pararani nkaka uli ukali na temperatura hili ya ingai kushoka masugu podu kuyambo mpasa mwana.
0: Muntu wa sakamambo nkaka ika mbibilo pasa mwana.
2: Kani burgishi bibilo mbazi ya pasa marenda wananga mba kuwanisani kuitsuka buinu pana kakopo waka kakopo para kupasa mwana ya una kakujirikashi.
0: Tisono kuti akaza nga kama nkaka atimabira sabzimba dhani.
2: Nad. Yana walini. Yamba walini. Sono.
0: Pantokozo na mtu tizwani zina masiku. Pantokozo na mtu tizwani zina.
4: Hello, bonoidi.
0: Masiku tizwani zina.
4: Andine Hernani Jose Gonzalo.
0: Mukulongera kube mbuya Hernani.
4: Kuno kuchangude. Mbadziga na masaka.
0: Ndimwe masaka ja?
4: Yee.
0: Tipaseni muna mvunzi muna mafala wa muna ngoro.
4: Ya nada nkukomeda na basa. Tipitilize basari. Kondu kubundambo ureke. Nango ni mamuntu nga modomwe watisia. Watisia mwana. Kora mwana ule. Unatujifuo. Unga kwanise kubasa nkaka uboni kwa mpale wa mbuzi wa ngombe. Kubundambo kumekoshetu.
0: Takuta muna ngoro. Nanjikweko ngombe.
4: Da kulize so kuti basi kufuna ku desefane basi atishikilikati desefetu brike kumba zafambambo shionambo wanda nangwa na matambu tuku ya mweo agore wepo kwa kona shikilika saungu kwa nisa kwa shikilikati
0: mbuya pakati mfunzo mguno
2: mfunzo wei soki kumbarika na mfunzo wanangu nangu utaira mwe tiriende unangu
0: baka na mfunzo nangu tinga da mari so kuti zapatredo noe tangu di mitokozi wano kabe kulimina
2: ok baka na mfunzo unangu kalewa kula kuli kala kuli azimaya kushita shirezi pudu kushita shirezi kawiri
0: aha
2: intao now kalikali jodu kalikali kalikali mchirezi ya chizungu wa kalibi kalikunesa kwenye kweni ipuriso wakatamaka azimaya kwenye chizungu shirezi shao cha shusha tradisionale cha kumuishi majintawe zino non precisa unkwade nga penu makumprimitu kushipitari penu timbare nga chinangu nimbali jebo penu nchiponi shirezi shimwezi shinkwana para kushitisa kuli maiuli podo kumamisa mwana yale podo kule kule nga patupi vena angu mwanalo kuntuna kumpasa ati magulima wili
0: tisava kuti maya angate na chirezi kuna nangu sakanaya mimba asapata mimba kukwa na chirezi psikitika ninji
2: anga kala maya kushita shirezi kukwata mimba kajinji azimai amba nda katenga shirezi pinangu amba nda katenga shirezi nkwana patupikali ipuswa ijivezi maifirumera mazalawa nada mulikumwezi one amba vunisapali para adziwe kula unkazimwe ana matupikali one iwa amba enda pinangu ana patupikali so wakuzwalina patupi so mkumpa zalada nkula ndatenga
0: mimba
2: ndatenga mimba nkwana ndukushita shirezi
0: zina masiku
5: mwanati ingi paza ndabuhila pondu ini
0: mwadi walanji
5: karinkazi ya sabwa matenda njiri pa fupodeo ya misa mwana wangabi.
0: Takuta mamuna nkoro. Akufunza kuti nkazo kubwa njiri duensa diatake.

chiri munsum hundi vere chine wata kampira bulukira kumutarara chiri mtada pa inya ngoma kufa kulipo chitani kashwade neyo unafa mumu siya nkalamba unafa mumu siya dziku kutapiresh ana munasia kazi munasia muna munasia Soka njio nja kuti nyumbe na funi musia na bada mamuna mwemo mba zagona na nkazano penu kuti nkazi kutizagona na mamuna anu mwemo Garwanu iya na zifambisa antu wanango, mota na zifambisa antu wanango Munda anu haba zaulima no Basa kubasa ata iya na limbo ganyo muntu nangu mbapita pambotu panu Imu na kusenzeka mwagone na nkono Pia dili siku chinja time.